Mande sa din ang presi. Yes, ang brady bandi yung kosyo eh. Kisabi ko dapin. And naalade, Kuya Baboy dapin.